Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

yankunan rikici a Afirka. Shin Habasha na gab da fadawa cikin sabon yakin yanki? A baya-bayan nan, ra'ayoyin da ke nuna cewa Habasha na gab da fadawa cikin wani sabon yaki mai fuskoki da dama, wanda zai iya haifar da sakamako ga yankin baki daya, suna ƙara samun karɓuwa a kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa da kuma a tsakanin masana. Duk da haka, hasashen cewa Habasha za ta fada cikin wani yanayi da rikici zai bazu a duk faɗin ƙasar, har ikon gwamnati ya rushe gaba daya, yana buƙatar a yi masa nazari cikin taka tsantsan, domin duk da cewa ƙasar ba ta samu cikakkiyar dawwammamen kwanciyar hankali ta siyasa ba tun bayan yakin Tigray da ya fara a shekarar 2020, tsarin gwamnatin tsakiya har yanzu yana ci gaba da riƙe muhimmiyar ƙarfinsa na hukumomi. Sai dai idan aka yi la'akari da yanayin tsaron da ake ciki, bai kamata a yi watsi da cewa Habasha na ƙara shiga cikin wani yanayin tsaro mai sarƙaƙiya ba. Sakamakon matsin lamba na tawaye na cikin gida, raunin yarjejeniyoyin siyasa, da kuma tasirin gasa ta yanki da ke faruwa lokaci guda. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kan Daveji Olu, masanin harkokin arewa.

ta fara kalubalantar ikon gwamnati sosai a wasu yankunan karkara ya haifar da tambayoyi game da dorewar manufofin tsaron Addis Ababa. Haka kuma, yadda rundunar Enter the Oromo, wato OLA, ke ci gaba da rike tasirinta duk da shafe shekaru ana gudanar da harharen sojoji a kanta, na nuna cewa Habasha ba ta fuskantar matsalolin tsaro ne kawai, a wasu yankuna kaɗan ba. Sai dai tana fuskantar nau'o'in tawaye masu yawa da ke ƙarfafa juna. A Tigray kuwa, yarjejeniyar siyasa har yanzu tana da rauni, rarrabuwar kawuna a cikin gwamnatin yankin, rashin amincewa tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan Tigray, da kuma hare-haren jiragen sama marasa matuƙa da suka sake fitowa a baya-bayan nan na nuna cewa ba za a iya cewa yiwuwar sake faɗaɗar rikicin ta kau gaba ɗaya ba. Duk da haka, abin da ya fi ɗaukar hankali game da yanayin tsaron da ake ciki shine cewa, ko da yake har yanzu babu wata ƙawance ta hukuma tsakanin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai, kalaman adawa da Addis Ababa suna ƙara zama iri ɗaya. A baya-bayan nan, ƙara yawan tattaunawa kan yiwuwar haɗin gwiwa tsakanin 'yan Tigray, ƙungiyar Fano da wasu ƙungiyoyin Oromo na ƙara zurfafa yadda gwamnatin tarayya ke kallon barazana. Haƙiƙa, a tarihin siyasar Habasha na baya-bayan nan, an san cewa kusantar dabarun wucin gadi tsakanin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ya taɓa haifar da matsin lamba mai tsanani ga gwamnatin tsakiya. Sai dai kasancewar waɗannan ƙungiyoyi suna da manufofi na aƙida daban-daban, tushen ƙabilanci daban-daban da kuma ra'ayoyi mabambanta game da makomar ƙasar, na daga cikin manyan abubuwan da ke sa kafa wata cikakkiyar haɗin gwiwar soja a ɗan gajeren lokaci ya zama abu mai wahala. Matsalolin tsaron cikin gida na Habasha suna kuma haɗuwa da yanayin siyasar yanki da ke ƙara zama mai rauni. Lalacewar dangantaka da Eritrea a cikin 'yan shekarun nan, ƙoƙarin Addis Ababa na samun hanyar shiga tekun Bahar Maliya da kuma dangantakar da take haɓakawa da Somaliland sun sa batutuwan tsaro suka ƙara shiga cikin manufofin harkokin wajen ƙasar. Duk da yake har yanzu ba a san irin matsayin da Eritrea za ta ɗauka ba idan Habasha ta shiga cikin wani sabon rikicin cikin gida, an san cewa gwamnatin Asmara na bibiyar batun Tigray sosai, bisa la'akari da lissafin tsaronta. Yaƙin basasar da ke ci gaba da gudana a Sudan ya zama wani muhimmin abu da ke tasiri ga yanayin tsaron Habasha, musamman yadda tsaron kan iyaka a yammacin Habasha ya raunana. Ƙaruwar hatsarin safarar makamai ba bisa ƙa'ida ba, da kuma zarge-zargen bayar da goyon baya ga ɓangarorin rikicin ta hanyar ba kai tsaye ba, na nuna cewa tsarin tsaron yankin na ƙara zama mai rauni. Haka kuma, rikicin diflomasiyya tsakanin Somaliya da Habasha da ya ta'allaka kan Somaliland, ko da yake ya ɗan lafa sakamakon tsarin Ankara da aka fara ƙarƙashin shiga tsakanin Turki, har yanzu ba a warware muhimman saɓanin da suka shafi samun hanyar zuwa teku da batun ikon ƙasa gaba ɗaya ba. A wannan yanayin, babban ƙalubalen da Habasha ke fuskanta ba kawai ƙaruwa ne a yawan barazanar tsaro ba, har ma da yadda ake gwada ƙarfin gwamnati a lokaci guda a fannoni daban-daban. Ko da yake hanyoyin soja na iya samar da iko a wasu yankuna a ɗan gajeren lokaci, akwai yiwuwar wannan zagayowar rashin hankali ta ci gaba idan ba a samar da wata hanyar sulhun siyasa mai haɗa kowa ba a dogon lokaci, musamman matsalolin tattalin arziki, ƙaruwa a yawan mutanen da suka rasa matsugunansu da kuma ƙaruwar rashin gamsuwar al'umma da gwamnatin tsakiya suna ƙara fito da ɓangaren siyasa na matsalolin tsaro. A ƙarshe, ko da yake ba zai dace a ce Habasha za ta rikide zuwa ƙasa mai rugujewar gwamnati gaba ɗaya nan kusa ba, ana iya cewa ƙasar na tsallaka wani muhimmin mataki sakamakon tawaye da ke ƙara haɗuwa da juna, raunin daidaiton siyasa da kuma tasirin gasa ta yanki. Babban zaɓin da ke gaban gwamnatin Addis Ababa shine ko ta ci gaba da manufofin da suka fi karkata ga tsaro, ko kuma ta samar da sabon tsarin sulhun ƙasa da zai haɗa ƙungiyoyin al'umma da na siyasa daban-daban. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmin Ahmad, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici.